Atangi kuru tip sukuba biyakatangi. Atika tanga kundo ye. Ike tip zomu wabutan kundo ye. Kanando terbio biyama. Atangando pushin yazai. Kanando terbio biyama. Atangando pushin yazai. Kanando terbio biyama. Kanando pukin yazai, tara tigil pang ang kuyali. Kanando turbio biyama. Kanando pukin yazai, kanando turbio biyama. Tara tigil pang ang kuyali. Ara tigil sa nong ma kikukay. Pukin yakan lara lara moy, pukin yakan lara lara moy, pukin yakan lara lara moy, pukin yakan lara lara moy. Akarul kumpan do ya zaik,